Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo

Yes, o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo siglete. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji. E je mo pe ki po sweater ku lu bayi. O na lo ma wo. Mo wa so fa we eyan mo ni ka ni so kunrin yi e to wo lana na ri na lowo jeta na lowo jerin sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo mo ri to le meji Oni bi duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu ko kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi aba je wa pe laye won biire ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi alere o se pataki je to ko re lekan si